0: pendapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo Kuma Draja Ompegun.
2: Kazan Kuma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
4: Malaysia Madani.